0: ngātia wa toa.
1: Ai, kua rite katoa Ngāti Mā, ki te pakangaite rānei kia ki te kōwai te toa o te hōtaka nei o Pukuhoe.
2: Wairua! Wairua! Wairua!
3: Whare iti noi o nei.
4: Ka ora!
3: Tyler!
4: Kainga rua, te nunui taku waha!
2: Wai ora! Wai ora!
1: I te rangi nei karongo koutou i te wairua ngā hau o tō tātou rewa rangatira. Hei aha, kia mingo kata koutou i te kāinga nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Pukuhoe. Ako he hōtaka ako i te reo. He oi me hanga pia i tētai hōtaka ako ki te mau kakahu. Tēnā koe pānea. He tohunga ki te waiata. Ki te waiata. Te waiata. Koe rā noi hō, tēnā koe pere.
5: Tēnā kaita.
1: I runga ia i te hōtaka, my time. Kāre, ha? Kāre koe tai te mōhio. My time. Bueno, ki mō wini ata tēnā koe.
5: Your time.
1: Ka wai pātai kiaia, ko wai tētahi kai tākoro whutupōro i roto i te tīma Chiefs. Te mōhio tātere, Chiefs mana.
6: Ako maua i o rātou pēr.
1: Mō te haka, weti weti. Waiata, he kōrero anō tērā. Tērā koe, Tairia Davis. Ta ti tiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe. Ai, he matano te reo irirangi. Pata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he katakata te hāne ake nei, ko te ane tāwera tēnei, ehi ka mā, kia ari te mai. Kia timata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi. Nā reira ka timata ki a koe pānia, tiro hea te kāmera. Kala whiroa.
7: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapupara wai o wharawhara pui. Kai ariki!
1: Kā pai, tātere, ki te hoi.
6: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui. Kai ariki! Kāna mo hea te matapuputu.
7: Ai, nāku i whakatika.
6: Pere, matapuputu.
1: Karapia.
5: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui. Kai ariki!
1: Tāia, tōna utāia nei. Tairia.
8: Tū ngau ngau ana mā tātai ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpaputanga whakaparawai o wharawhara puhi. Kai ariki!
5: Lāwe, tērā tērā.
1: Lāre, i tiro rongo wēno.
5: Lāwe, tērā tuahine.
7: Para,
1: para. Kimo!
9: Tū ngau ngau ana mā tātai ki ngā mā tāpuputu o te aparunga. Ha! Kau kūpaputanga whakaparawai o te whakapuhi āniki.
1: Tērā koe, Kimo.
5: Tērā
1: koe. Pātara, pātara.
9: Ka pai. Tū ngau ngau ana te mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te tāpapatanga. Ah, whakapara wai o whakapara. Pui kai areki.
5: Whakapara.
7: Whakapara.
9: Ka ora tātou au.
6: Tātā.
1: Oh, tātara wātu nei. Weno, he kemi anō kai te hāre.
7: Pirei kui aku mō.
1: He ha te aha kui nā te ngō te kemi e hāre ake nei. Nā reira ka timata. Ki tēnei taha. Ai, Tairia. Kōrua, kō pātara, hae mai.
7: Te tangata
5: rui rangi rā. Kia kaha, kōrua.
7: Te tangata rui rangi rā, kā le tātai te moio ki tāna iwa. Oh, kei te rongo awi ko nei.
6: Kei te rongo nei, waikato rā anō.
7: Kapai.
5: Eri, kare tau.
8: Kare tau.
5: Pui. Kai.
8: Kai.
5: Pene.
8: Pene.
7: He pai tēnei.
5: Pātara.
8: Hea?
5: Pātara.
8: Pātara.
5: Tātua.
8: Tātua.
5: Hiko hiko. Hiko hiko.
8: Hiko hiko.
5: Rehu rehu.
8: Rehe.
5: Hu rehu.
8: Rehu.
5: Rehu.
8: Rehu rehu.
5: Puka puka.
8: Puka puka.
5: Mā iko iko.
8: Mā.
5: Iko iko.
8: Hiko hiko.
5: Iko iko.
8: Iko. Mā iko iko.
7: Kapai.
5: Pio pio. Pio pio.
8: Piro piro.
5: Pio.
8: Pio pio.
7: Kapai.
5: Māreikura.
8: Māreikura.
5: Tū wiri. Tū wira.
8: Tū.
5: Wira.
8: Tū wira.
5: Kapai.
8: Tū wira.
5: Ha kere kere.
8: Ha kere kere.
5: Manawa wera.
8: Mata.
5: Manawa.
8: Manawa.
5: Wera.
8: Manawa.
1: Ka pai tēnā ko.
5: Whakawhiti. Whakawhiti.
1: Ane, teiria. Ane.
6: Ko awe kupu anō. Nā ka, awe kupu anō. Awe kupu anō.
1: Ka mai, ka mai. Whakawhiti, whakawhiti kōrō tahi, whakawhiti. Whakawhiti. Pai tai hoa, tai hoa.
5: Pura ini te wai. Tamohia a...
8: Whakatieke.
5: Whaka...
8: Tieke.
0: Tieke.
8: Mā koha koha.
0: Mā koha koha.
8: Mā koko.
0: Mā...
8: Mā...
0: Mā...
8: Koko.
0: Toko.
8: Ko. Ko.
0: To.
8: Hakorea. Ha.
0: Ha. Ha.
8: Ko.
0: Ako.
8: Ha.
0: Aho.
8: Inu. Inu.
0: Inu.
8: Korokoro.
0: Inu korokoro.
8: Kauere.
0: Kau.
8: Kau. Ke.
0: Ke. Kau.
8: Kauere.
0: Kauere.
10: Kauere.
8: Tai a pure.
0: Tai.
8: A.
0: A.
8: Pure.
0: Pure.
10: Kauai.
8: Piro.
0: Pi. Pi.
8: Piro.
0: Piro.
8: Re. He.
0: Re.
8: He. He. He.
0: Piro he.
5: Piro he. Ai. Piro he. Piro he. Piro.
8: Ha kiki.
0: Ha.
8: Kiki.
0: Tiki.
8: Ke, ke, ke.
1: Tēnā kōrua kua mutu.
10: Ko
1: pai te wā kia kōrua tahi ka pai pere. Kimo, āre mai.
5: Nāwe, nāwe, nāwe.
1: Māre. Tō mai.
8: Hei, ka mai.
5: Kuarite. Tohora.
0: Toka.
5: Tohora.
0: Tohora.
5: Tohora.
0: Tohora.
6: Tohora.
5: Papa Moana.
0: Papa Moana.
5: Tanifa.
0: Tanifa.
5: Ika tere. Ika. Ika.
0: Ika.
5: Tere. Tere. Ika tere.
0: Ika tere.
10: Hū
5: hūnu.
0: Hū hūru.
5: Hū hū nū.
0: Nū. Hū nui.
5: Nū.
0: Hū nū.
5: Hū hū nū.
0: Hū hū nū.
5: Hū hū nū.
0: Koni kuku!
5: Tata! Tata! Ai!
1: Ana tonu!
5: Ai he. Ai he.
0: Hakari!
5: Ai he.
0: Ana hera!
5: Moana.
0: Pohara!
5: Moana. Ma. Ma.
0: Pa.
5: Ma.
0: Pa.
5: Ma. Moana.
0: Mohara.
5: Moana.
0: Mohaka.
5: Moana.
1: Whakawhiti, whakawhiti. Hika mā, whakawhiti. Anei kipo.
5: Kakaha ke.
1: Karakua mehe mea kai te pakanga ki tēnei tīma. Hika mā.
6: Pai.
1: Karakua.
0: Mauri.
5: Pauri.
0: Mauri.
5: Mauri.
0: Mauri. Mau-mau.
5: Mau-mau.
0: Whakapiri. Whakapiri. Whakapiri. Piri.
5: Whakapiri.
0: Ai. Haka. Haka. Apataki.
5: Ipapa.
0: Apataki.
5: Apataki.
0: Ai.
5: Apataki.
0: Mate, mate, aone. Mate, mate, aone.
5: Mate, mate, aone.
0: Poi. Poi.
5: Poi.
0: Poi. Tūturu. Tūturu.
5: Tūturu.
0: Tauoranga. Tau oranga.
5: Tauranga.
0: Tau oranga.
5: Tau huanga.
0: Tau oranga.
5: Tau oranga.
0: Kamai.
5: Tau oranga.
0: Kai. Kai.
5: Kai.
0: Ai. Angi tū.
5: Ariki tū.
0: Angi. Angi tū.
5: Angi tū.
0: Angi tū.
10: Anti tū.
0: Hai hai tia.
5: Hai hai tia.
0: Inu.
5: Inu.
0: Piu piu.
5: Piu piu.
0: Angi. Angi.
1: Ah, tēnā ka pai, ka pai e noho. Wano e wama hai te wā hanga tuarua, ka kitea ko wai te toa. Kai te rongo koutou i te wā wairua ngā hukane kore. Wano hai te wā hanga tuarua, he wairua tātā whaenga kāra ngona. Nā reira, hoki tonu mai. Nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o te wā hanga tuatahi, kāre he toa i tau ori te nā reira, e mihiana ki ngā kapa e rua. Hono, he mahi tonu kai te hāre ko ngā tau tohe tohe, tohea te kupu. Ko te kōrero, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā, kāore he take o te reo irirangi Māori.
11: Anei te taha whakaai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reira, kia koutou te wā.
6: Kia pono te kōrero, kia pono te kōrero. Ko e o tātou ka whakarongo ki te reo i rirangi Māori? Iara, iara. He ruka huna hau ena, he ruka huna hau ena. Whakarongo mō rai, kwenā kume koera tō mahi.
0: Wātea, wātea.
6: E ki ana mātou, kua tō te rā ki runga ki ngā reo i rirangi Māori. Kua tō te rā. Kāre hoki i te whakarongo ngē ngā iwi. Kei kua nei kei te ora, kei te pauaka whakaata, kei te pukamata, kei te live stream a pere i ngā take o te wā, i runga o pukamata. Kāre i ngā reo i rirangi Māori. Nā reira, kāre tai te kōro mō taku teihana ki kei panaiau i taku tūranga. Engari, e mohana, ko kore he hua o te reo irirangi Māori e nei rānei. Kamutu, ko neke te ao, ko tō te rā, ko neke te ao ki kaupapa kē ki hangarau kē.